0: Brodoli.
1: Halo?
0: Pak, di mana?
1: Ini lagi macul, ana apa?
0: Iki lho, sapuku brodol.
1: Ah, brodol?
2: Ana apa, Mas?
1: Cukup brodol.
2: Wis nggih beda kowe, Mas. Yo.
1: Mas, bensin. Kurang 1000. Jare brojol.
0: Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brodol.
1: Oh, alah.